nga rwa rugiro ndabahaye nuva umuntu aramutse ahinduye imodoka muri 2027 iya mbere yarishwe n'impanuka iyo modoka y'impanuka ntabwo byakuvamo kari umubiri uyu mubiri ukajya mu bikuvu ko amateka y'ubu buzima gusa birashobora yarahozeho nanubi kabiri umubiri w'umuntuka umushoferi niyo roho ubu buzima uriho rero yawe yicayemo dashamaje dahenze kuba mu modoka zihenze cyangwa se ngo mu bihe biri imbere nyuma yo gupfa turabyita gupfa ariko muri iyi myizerere ikiba gipfuye niyo modoka naho shoferi we arahindura imodoka agaruke mu isi agende mu modoka wenda itandukanye niyo yahozemo nuko nk'uko babyizera byenda guhora najyana n'ibya Akashic Records ariko hano turimo turareba kino gitabo nyine cya Ways hamwe n'iki gitabo rero ibikubaho none ni urukurikirane rw'ibihe byahahise roho yawe yabayemo mu modoka zitandukanye bivuze iki rero ubundi somo rikomeye Ways yashatse kwigisha abantu ibintu utinya nonaha n'ibintu ukunda nona bishobora kugira isano n'ibisigisigi by'ubuzima bwa mbere kuba utinya amazi kuba utinya umwijima kuba ubayeho ubuzima bumeze gutyo bishobora kugira isano n'ubuzima bwinshi bwa mbere bw'ibisigisigi byabanje hari ibintu rero Gatarina yakuze atinya birimo gutinya kuguruka mu kirere gutinya amazi gutinya ijoro mu gukomeza kumenya igituma Gatarina agirira ubwoba amazi ni ibintu biri muri kino gitabo akagirira ubwoba kuguruka akagirira ubwoba umwijima Dr. Ways yarasesenguye asesengura isano riri hagati y'amashusho Gatarina yabonaga iyo yajyaga mu bihe byahahise aza kubonamo yuko amwe muri ayo mashusho afitanye isano n'ibyo bibazo Gatarina ahura nabyo muri buno buzima busanzwe urugero hari aho yakundaga kubona amashusho y'ubuzima yabagamo mbere aho igihe kimwe yari afite imyaka itatu se akajya mu migenzo ya gipfumu abapfumu bakamutegeka ko kugira ngo ahirwe agomba gufata umwana w'umukobwa w'imyaka itatu akamujyana mu ishyamba nijoro akamusigayo nyuma yo kumusambanyirizayo akazajya kumukorayo mu gitondo yari imigenzo ya gipfumu uri kumva ibyo bintu andi mashusho uyu mudokteri yasesenguye nuko Gatarina ubwo yajyaga asura hahise he igihe kimwe mu buzima yarimo ubwo yari afite imyaka itanu yigeze kujugunywa muri pisine mu cyo wagereranya na pisine ni mu mazi bimutera ubwoba bukomeye nabyo Dr. Ways muri kino gitabo ngo arabisanisha aza kubona impamvu uyu Gatarina yatinyaga amazi uri kumva ibyo bintu ibyo rero nibyo bita gusubira mu bihe akareba mu hahise he noneho aho hahise hagahita hamwereka impamvu y'ubwoba agira uyu munsi ibi byose rero nibyo Dr. Ways yicaye arasesengura arandika aza gutanga umwanzuro uwo mwanzuro nawo nanjye nasorezaho by'umwihariko muri kino gitabo uwo mwanzuro ni uwuhe rero uwo mwanzuro Dr. Ways atanga nuko Ways yaje kwanzura ko hashobora kuba habaho ubuzima bwinshi iki cy'ubuzima bwinshi ni igitekerezo cya kera cyane usanga no muri mitoloji zaho watekereza hose amateka uhereye mu nyandiko zivuga ibya Atlantis ibya Babiloni iby'Abanyegiputa iby'Abaroma iby'Abagereki n'ahandi muri make mu bintu byatumye Gatarina abera inzira Ways yo kwandika kino gitabo nuko yaba impano ufite ubwo bugira ibibazo uhura nabyo ubuzima ubamo ibyemezo ufata uko witwara hari igihe bifitanye isano n'ibihe bya kera cyane ushobora kuba warabayemo utabizi impamvu byibagirwa nuko ugaruka muri buno buzima umeze nk'umuntu mushya uje kwiga bivuze ko ibintu ukunda abantu ukunda ibintu ubamo ubuzima ubamo bishobora kuba bifitanye isano n'ubuzima bwa mbere wabayemo wenda ukaba utakibyibuka impamvu kandi utabyibuka nuko ugaruka nyine muri buno buzima umeze nk'umuntu mushya uje mu bunararibonye ubundi nuko ngo roho ziba niba roho igenda yimuka iva mu buzima bumwe ijya mu bundi iva mu mubiri umwe ijya mu wundi kuzageza igihe izabohoka ikava mu buzima burundu.

0: Rusizi ho abayobozi bo mu karere ka Rubavu bafatiye isomo ku ishuri ryo muri ako karere ka Rusizi rigaburira abanyeshuri baryo ibihingwa bihingira. Aba bavuze ko bigiye kubafasha guhindura imirire y'abanyeshuri biga muri ako karere. Turabyumva muri inkuru ya Jean Didier Ndayisaba.
1: Muri gahunda yo gufatira amafunguro ku ishuri, abanyeshuri biga muri groupe scolaire Saint Paul Muko ibarizwa mu Murenge wa Bugarama aharini bagaburirwa ibiva mu musaruro w'ubuhinzi bukorwa n'iki kigo, bakanabona ibikomoka ku matungo nabyo bituruka mu bworozi ishuri rikora. Nk'uko umuyobozi waryo Padre Ingabire Emmanuel abivuga,
2: niba umwana agomba kurya inyama ku ishuri ntabwo dukeneye kuzigura, dufite inkoko zitanga inyama zikonganirwa n'inkwavu, ndetse tukagira n'inka naya zitanga amata zigatanga n'ifumbire ikino.

0: Ababyeyi twaganiriye bagaruka ku mpamvu zindi zituma uruhare rw'umugabo mu iterambere rubura bakanakomeza batanga inama ku bagabo.
1: Inama njye nshobora kubagira rero abo bagabo. Abo bantu baje muri kabari rero kankwereke. Ukumva inama nabagira. Nuko kugabanya gacupa. Bamara kugabanya gacupa bakamenya inshingano ziki z'urugo rwabo kugira ngo urugo runakirute runatere imbere. Kuko batagabanyije gacupa. Niza za midindiriza z'urugo ariko baje nkabagira inama ishoboka yose. Kaya karemye jya masaka bakumva ibyo ndi kubabyira byagenda kuri gahunda yewe kuri nje ya karemye nemera ko inzoga bituma urugo rudindira impamvu rudindira rero nuruhe ni yuko twewe turugira dute ababyeyi mu rugo bataje inama njye nashiri wanyu hatuje inama ari kuva ngo tugiye inama njye ya karemye kaba ngiye inama na sheri wanje niyo nsaba urugo rwagenda kuri gahunda abandi impamvu midindire ziza niko ari bwa bwumvikane buke yabo buri he mu rugo kasha kubona ukabona urugukirana amakimbirane n'umugore hejuru ya zanzoga ariko zanzoga ugiye ukanywa gakeya yagira ute yakumva umugorerega akugira inama
2: dusoza abo bagabo nabagira inama nk'abantu bafata nka gacupa kuba bagabanya iyo basharaga mu gacupa bagafasha abo bana mu kubashakira utubuto bagatekereza n'ejo habo hazaza
3: inama nawe wabagira niyo kwita ku buzima bw'abana babo
4: inama nabagira ni ukuba hafi ya famiye zabo igihe yongere gutegurwa cyane cyane nk'igihe umwenda ufite abana batoya ukaba hafi umugore wawe ukajya mufatanya kuyitegura tu